ano pedo unia wate oda sani ewo finso kokote dapa yi na wapo mwati say disi uchidi ampa domo huye pa wachana na wache uswa liko sira no panawa yini siya oh na yi hundi henye kurao mpapa krashinya mishra upa oda sani midase pe mwache uobusu ya mfunyina

0: se ade ne da no wanfa ne ga wo che wankofa obi be fa nti killer fae hosu ne sha se nyenne te ye mu se emfa de a monchre na enche menim na mu be che sika be hwe
1: chele chele chele no din enyu be mo ma ma mu
0: street boys ya ye hosu on the street no enu obi a pe sika bia
1: street boys
0: yeah
1: na no be ka street boys ha o me ye wan for
0: street boys ne ya ya anka se try se be make it on the street say fee ni bi ti aya
1: ti are kwa na mu dia
0: enye dia bet
1: ma fa bo so
0: ya wo dia
1: e te kwa ni nyina magia bo so
0: on say style ba wo ba ya bitume bi ma wa fam bi say brother love
1: ti moses fa ayi ni boko na e bo nu mu bi
0: on say style you cross the red sea ni ya kwa ni
1: oh fantastic say ano dia no di also wo se ka wan so fe ni say
0: mo be hayen
1: mo be hayen
0: yeah
1: in favo
0: enkura ye o ma be
1: enkura be
0: e ma yo ye o ma be
1: ah me bi so wase mo ade o kwa fa akura bi da
0: ba chure bi nfa akura bi ada
1: ana akura bi fa oda
0: akura bi anfa me da
1: ah ase mo na kan sa na
0: be
1: so fa akura bi ada
0: me nfa akura bi ada
1: akura bi anso fa oda
0: da bi
1: eti di ntina o mbe hawo
0: the thing is so far na say over street na so an kula na omo ban obia ho ofe o she we abun se we ho ofe unche we na do ba kura de osene de wo kan fo no no e na we wa dwen say untumi o pause from interacting with them so it's not easy so unte den a won omo na e be vibe on the street
1: eti o me den
0: omo be haye
1: ma me visa na me share enyo nri siti a o kaka sasa no ma na mo mo bi o ka
0: me si me jan so aya ma na ya makono mo be ha yenyo me si me jan so package ni nito mo be ha yenyo
1: energy energy
0: ti ma ye confused I don't know what to do me si ma ye confused I don't know what to do eh na se obi aba ho aye feel obi aba ho aye feel obi aba ho aye feel
1: feel
0: Hey, yen kan chiro su bi aba ho afi.
1: Debi o. Enyu ma minti. Mi no won se mo sa anyu we. DJ Abeg, kill it.